ati ade na nipa nko ade ewade firi na kuma munyina se mama ya ma nipo unipa na sanity samasa suni bisubanso

kasa kire Israel fono se se mi amaka boni aguma sumu no boni no ane baba musuo na di amaka na na meye otiwa kasa papa chere radin

0: kwan bo ha aka prophet 1 oso ne de ne ye beka ho asem
1: enwi
0: okay enye ye shase ye oso fo na se madro so na ye den
1: draws fo fra pa na no den
0: eisa na te sen
1: e madro fo fra pa sam den e ye nwi
0: nwi
1: enwi enwi mu nwi
0: aware fo ma ye se bi no hwe o mo beda e ko sen
1: ne kro ne de beda adi so de ne sam biam se ne odwedwe no e di na ho
0: sa
1: sa de wo pa ya boy no adai
0: asa no nwi draws no ma ne ye ne sen
1: o mu nya pa di bi di ta de so sa na nwi ni ku so sa Eni ni kususa na ye kuha bonanim enti wo ba wo challenge nsa na wo ba wonu se japade na efu an osa enso na sabi eyenwi
0: enya mini pa e bia dross ope no no
1: wudi ni be dross ani so be se dross pa de na ye
0: anka me panwi de no
1: gati wa boa
0: o sofu e binum toso e bia odi mini ma anim wo na bobo ha kufu ti se nkwase afo hiniti na abalance to ono
1: jankosa giga no
0: na za wo kan se ma bebre she dross
1: ma bo bebre na wiase samri wo she dross
0: wo she di ntio mo she dross
1: sabi ona ma no to ba wo sunti
0: but e bin so ana she turmuti ani bi o
1: turmuti ano e no ma jai
0: sa
1: e di ni ana ya dross asa ni sai
0: okay ma o mo she dross no bini hefo
1: minister yiri binum e she dross as of mami fo binum she dross
0: ani e so yire kura she dross
1: e rawsam
0: okay e na hefa fo bi
1: aggressive form ha binum e she dross
0: na police ni ba she dross wa e no so e wasem
1: na e police ni ba na she dross what do me
0: na so fo ohun ma o mo she nwi dross no bi ana
1: ana baba baba kwa na mo she dross wa ko to afa de ana de ne pai se ta enwi e pie no to no adu bodu akwa fa no
0: e ani na nya akro na e te sen
1: na enwi na fu

Sa wuna di wuna se mwa ha. Sa obrani mu yadi na weni la swasa. Obeye, obeye, wuna

awon wani be woni ya won wa so na ti asna ti asda da da da na won je wa ku a enas a cha fon so wa de wona ba jo ba chi ayo dia